Ko ikurangi te maunga, ko awana te awa, ko ta akoka te motu, ko takitumu te waka, ko rangi atea te mata keinanga, ko te pū ara te tapere, ko tamaroa pai toa tini te tumu toa, ko puretu te tupuna baine, ko puretu puangi tōku me tua baine. Ko Evalana

0: Island time. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mala mare hawe ki pe malo le tonga tope ko flip motulal mo ngongo ki ato site ko nu fulma wa septema wa fe wa no. O ku hoko e ngahi whainga maari e kempeinia ko eni ke ne whakamanaki ki he tau ngahi whaamiri pasifiki ai whainga maari e koia e lawa ke nau wholau mai o ka hoko ha mea hange e koha wha whaamiri pu ha mea wha eik ko ngai whatutu me whaere i pā ia ke oange ha whainga maari e tū uta ki nusila ta e iai ha visa ko e whainga maari e koe ni ke ma uia me ngai whanua koe o ku kau atu ki Pacific Island Forum ko e whainga maari e tū uta ta e visa ko e ni ke lawa e toko taha ia o folau mai ki nuo silani tu o lahi i e tau enima. Pea no fuai o ikai toi lo lo ange i e mahina e tolu. Nei pe e Phil Twyford ia a e whafufonga koia u ne tau kapo i a ngahi mea fwa immigration i koia e leipa. E hoko a e fwa tu lao ia koe ni ke ne fwa whainga maari e i a ki nau tolu koia me pasiki ke na fwa taha mo na u ngahi whaamiri o ku nofo nuo sila. Ta tau te fito i e ngahi mea fwa tupake i e taimta tau fwoke o ku tu e fwa e national ia o pehe e lava e e hau tae visa ia o mau mau i a whekāinga aki koia mui ngahi motu o e Pasifiki. Nei pē e whafufonga me whai national o ke iai e ngahi keisia o ke i whakatotoloi. Pea i kai koia pē, ka tene fusi e ia ai wāwhawa haapure anga o nusila mui ngahi funua koe o e Pasifiki. Koe taha whoke o ngahi mea kouk whai kai e hoha a o e ngahi ahoni ia koe hiki hiki mui whetau aki koia e totongi lolo. Tupu me he tau koia ku hoko i he hahake loto loto. Kua weni e totongia o e pensini hivataha unleaded i ngai pausa i aukalani ki he paanga e tolu seni te tolu noa. Ko e whakatokanga koia me he kautaha AA pu Automobile Association o nau pehe e nofo nofo pe a e totongia o e lolo i e tuunga koe ni o a watu whafufua ke Christmasi. Kana e pehe e Mike Newton ia ko e whafufonga me kautaha koia e Gatsby ko e ne rifia anaia he tuutatau ai pe a e totongia pe to e hiki hake pe O kia ia e whakatokanga me he potunga au e mo ui whekau ake ni pe mo e tau mahaki fulu o lotonga maolunga aki ai toko hongo fulu i e toko taha kilu katoa pe o whaafofoki pe mo e longa i whanau ta tau te whitaki nau kutolu koe te eki ke tau nima. Nā mo e kau toke taa ko nau toka ngai pe o kia ia ki holo i he puke ka koe hoho a foki ko uhi o ka hoani pe koe pe au hono ua koe ia o e tau mahaki. O kia kai koha mea fo owe nie pe neongo ai whakafie maari e pe ai holo ai kau mahaki, ai ko nga hū mai ki whare mahaki, ka au kuna tula pehepe e mahaki a koe ni ke iai hono hoani. Nei pehe a taha ia kau toke tā i ta whaki koe ia o e whare i whakahuhu malui ma mai roa David. O ku whakalata, ai wakai atu koe ia ke hoko ai toko lahi o tukituki mai i he matapā koe o whare mahaki, ka wanga pe kau toke tā ki he hoani mui whafoki ki o lunga i he taimi koe whaikuiku o he taimi momoko. Kua hoko ha whawhine ha moa ko tesa a Awelua, ko ulubuka CEO a taha o e ngai kau taha transport lai taha e funwani. Ko e whewhineni nei tupupe ue ringa toni pe nei ngā aue e he whamumua koe o ngai kau taha ngā aue koe ni. Ka kua ne kaka ki he tumutumu o e kau tahani. Ko kau taha ngā aue fuafuafua ki paanga e onongea u miliona o nautila moia i he ta. Pe mo kau ngā aue e toko whaafe i a halanga pasi o ngā whaonga e pasi e lawingi au. Kanai pehe e te saia, ofa pe o hoko e whatongia koe ku oange moona ke ne whakatula to lahi ki he tau whanau pasifiki ke na wa o ke tumutumu o ngā aue o ngā whai. O gai e hoha a taki koe whae leipa Chris Hipkins ke mea e hoko ki he whangaki i wharekoloa whamo vete vete o ka pau te nau veteki ai whakatutu koe ni o kwhae talanoa ki ai o kulau koe duopo ki he ngā hi wharekoloa supermarketi ke wahe wahe tokua. Ko e fuatu u, haong sino, ke na tū taua tāina ke whakalere ai wholesaler, ai koe food stuff pe moe Woolworth, pe uhinga ai fuatu u ia ke ua e pure i ai totongi koe koloa e he toko taha pe. Pe alawa ke foke supermarketi o holoki ai totongi, o ka pau o ngau loto ki ai. Kua fuatu e whae national ha policy ke o atu ki whare area, ke ne whasisi i ai nofo koia ai whanau i e nau ngā hei devices. Pea ke tapu fu au furia ki nau tolu koe o te eki hū ki he primary school, pea whasisi i foki pea moe whakatangata e taimi koe o ki nau tolu o ki he primary school ka koe tau taha ki he tau tolu i e taimi tatau foki o ku nau fie fuatu mo hapalani mahino ke toko nieni ke mātua tahi whanau nau. Palomesia National ia te nau tau fi whakao fulia e whakao ngā iko ia ngahi te vais i e whanki i ako ko eni. Nei pehe e Erika Stanford, o gai e Polo Kalama Check, kua fuatu, pea tene whakamahino e tu unga koe o gai a e tau whanau. Kua wahe iha paanga e ua fitu poin fitu miliona ke langa aki ha whare funga wakatolu i he university whafonua koe o Haamoa, a e nau Faculty of Health Science. O ku amanaki e iai ha ngahi nau nau ngā ue whakamua tēni taha koe o e kuonga, ke toko nia ke university i he ngahi whekumi whakafaito. Koe whakapaanga ia koe ni koe ofa a Siapani o Fomai i he Japan International Cooperation Agency. Na e kawat foke e pare mia o Haamoa, lau li i Arema die toa na palata i wao, Fossi Smith, ke whakataha, moe ampastoa koe o Siapani, moe ni ihi o kau whafufonga me he kulupu koe ia te nau langa a e whare. Whakao sipe, ko hoko e te mia a Siapani koe hau ia a e whiauhi koe e ngahi pureanga Pasifiki. Maria e tau koe afisi he na naulawa matu uaki, ngai futi mi lalahi koe ia afisi, pia nai mahanga tau aki taha nima, ka koe fu ifetongi koe ia Siapani na e hu mai ai a Samsoni tua, pia nai hua tuai peo ne te tao i lalo kolo. O ne avea ia Siapani, ke hoko ia koe hau o efe auhi koe ni. Nai malo hifo ka kānata ia i Amerika ta hiva taha ono, pea tolu mo whaai a ki naua. Ka nāo pia ngon kua kua kumai maktau tolu e ako ni whatanga pia mō mahawa a hore rei kua o Filipa Matulalo tu au whātu.
0: You're tuned in to 531.